0: yaati yo kone yu mbor kan atene na kawa daktaru do don odom tutuko jot ya kone atene ti ati mongo ti ati matema eto nyekto ratene ubino le matene te da kele de e o de ka do atene kele ne to we ka tene do beru mo wild don na ka daktare temo na ka korengo yo do te mo ya ta kire tek be do muon latene mando ngo kwa nyatin atene ko pele eto yae kum deka mo o chak ma kel tergi gang kwan an papa tine dango gua ko tibu ne do ka kanoro me kara tine ko beni an ba anu ba ti a metu deki kanu ini biru biru imiru poko gang imiru tibu ko ati a tiri ba la cho cha pia nugu ruhu ke rigi na paro ko so o miyo tiu ko ni anero timus giu ke rige ya te ko ni in ba indo tini weka tino ko kolo kolo kolo kolo tini wanga bon ko papere maru kar ko ho kar ko ngo ko ni ba mege ni dong pegi me wat yat wano ni a ko ye gi me kan ta do tini ni wano treating kere duon wando po gudu ko be kite inang pe guru kere ko mi do ni monge wana tini go to ko e mon ya yom ni chawa jo baro po beru me nono
1: yes
0: pien gin jani yesu ko e buke ko se ni
1: tekidong
0: chawa mekwanyo tuo remtwinyu ko ikuoni uromo
1: kibalpa aming
0: balpa la minga me maro joki nino ako kamaleng pien yudoge tek kame kajo tia temu kubugino hey balu nunya oh tike itike lwenye kumichwar nono oh kan eta man gin chedo chako miyen chako kokene ngwadia ti ammetu ni awajba di gina ina kiti kelo kene ati ammetu ni awaji kite me ki chanu kere ni ammetu ni awaji akari ginu bini gufa romene
1: yes
0: te ko ya ikucha o ba ko ni peti gilu enyoro
1: ma obi tet
0: o mi o da ko de ri te kare me mo aga paru ya ri otwan en po mi yeso be chokere kite ina kuriti mi yeso pengo
1: pe chokeri
0: pe chokeru Timus gi ukero dako ni legu gin kere Monica.
1: Yes.
0: Kito machi gwinyo matu kobu kero. Ukero gi legu gini Monica. Da ukwene tiyo kwenye madame in petangu. Wekwa kubidi legu. Dako ni nako waduti ukwene kako chote. Pien gin chani. Dako chano timu gino me lushu la uorene uko. Amekari kube teru logu bon ngo.
1: Bot jo.
0: Bot jo. Jodok pe chwake.
1: Jodok gari chwako.
0: Jodok jale jodok chwako loka meng chani. Na uti ukwene. Ya do kati useko bigi ukoni in mego ni do amaru kele amaru do kele pe ko koba kita do ngunyute wa kere in dong ti ukoni ini dohe wanu niang gindu ba obite windi dohe indi be ngata chunye ni wang pien jone ye ye rjo te ki ginor dok gi uko dogo kanga ma ngri kan ke ti ni mo kan ke ti mo ramu ka gindi ni do ni na do gindi ni na ko ni ko akwa ya ko je ta ko

0: me contract cho e pege minigi so mi de jimu kenini amak berki pilwaka a wiwi ki waini ah administration kene ngai e ko ti administration no ngai ni na tu dor ate ko karwa wo wi be pomme de bale bi ko ni pom gamento no ni wiro ate metera ti ngai
1: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne ya bich. Speak Farmer.